Oci ko wang yo kono. Di ate batang rambia ko wang yo. Turun nang dak. Turun nang dak. Den rangku enang.

0: namin si Kao Tati Malamroy.
1: Sa ato din mong impido na.
0: Masa doon impido.
1: Mangamin impido nila sa tanyo.
0: Hinda. Namor ba ko kapaputa? Jadi, kung ang kunyo din tanyo impido kao.
1: Daado din mong impido na. Kulo ka din buto ni Dabo ha.
0: Alalo lang ko balik lah.
1: Ah, udah suruh din lalo kulipagi.

batu sombong bana dia. Kakama dia. Lain amuo danta. Otodara iko. Udanta pulang ya.

batu sombong bana dia. Kakama dia. Lain amuo dan ta. Oto darai ko. Udah entah pulang ya.